0: Hola mga Kapinoy, mga Kapinay. Gumusta po kayo mga kapuso at mga kaibigan at mga kanayon. Andito naman po ang inyong lingkod na walang iba kundi si Cora Fuentes Manic ang nagpupugay sa inyo ng isang napakamagandang gabi. Mapanood niyo ako sa ating Facebook Live presentation sa Cora Fuentes Manic, Facebook page, and also you kinggan nyo rin ako dito sa ating himpilan sa 106.7 sa inyong mga radio dial ang boses ng ating mga kanayon. Then mapakinggan nyo rin ako sa ating simultaneous broadcast all over the world, sa buong mundo tayo mga kapuso at mga kaibigan, sa www.phoenixfm.org.au. hanggang alas 8 po tayo ng gabi ngayong Lunes mga kapuso, kaya magpatugtog ako. May mga marami tayong mga kahilingan sa iba't ibang sulok ng ating daigdig, especially ng ating mga Pilipino na sa iba't ibang sulok ng daigdig, yung mga OFW, yung mga Overseas Filipino Workers, at sa ating mga expats. Una-una natin ang pupunta tayo sa Las Vegas, sa Nevada tayo mga kaibigan, kasi sila Richard, Shirley, and Stephanie ay nagfumihiling sila ng isang tugtugin na Noy P ni Bamboo, kaparado yung kay Juji, Carlo, Bing, Amanda, and then Amanda also para mag-shoutout doon kina Lulit, kina Berhel, kina Antes, at saka para din to kay Irene Blackwell. Ito nanonood sa atin ngayong gabi, kaibigan, kumusta ka na? Noy P by Bamboo, kaya pakinggan nyo ito para lahat sa mga Kapinoy, mga Kapinay nating mga kaibigan sa iba't ibang sulok ng daigdig. Pakinggan natin si Bamboo sa kanyang Noy P. Kaya here it is coming up.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7, your radio dial, the voice of

Yes, that's Bamboo, yung Noypi para sa mga kaibigan natin sa Las Vegas in Nevada. Para sa inyo lahat din yan, mga Kapinoy, mga Kapinay, kung saan man kayong sulok ng daigdig, para sa inyo ang Noypi. May agimat ang dugo natin, di ba? Pinoy ako, may agimat, may anting-anting pa. Right, okay. I would like to say hello to Kirthy Colasicara. Hi, Cora. Have a good evening. Have a good evening, you, Kirthy and Damika. And also, I would like to say hello to Erin Blackwell, who's listening to us right now. Ang oras natin is 17 minutes past 6. Ang temperatura ulit natin dito sa pinakamamahal natin na City of Greater Bendigo sits on 7.4 degrees. Malamig po sa labas, mga kapusit, mga kaibigan. Yung mga taong, yung mga kaibigan natin na nagbabiyahe, nagdrive, papuntang trabaho, o galing sa trabaho, o asan-saan sila pumunta. Ingat-ingat po kayo. Pero wala tayong ulan ngayon. Walang ano, magandang araw. Pero napakalamig, 7.4 degrees, mga kaibigan. Patuloy tayo kasi hanggang alas 8 tayo ng gabi dito. Right, okay? Si Sisyo nag-drive yan. Ingat ka dyan, ha? Mag-ingat kayo kasi nasa, ano sila, nasa Melbourne sila. Hindi sila makaano kasi kaalis lang nila. 2 hours ang drive yan mula dito. Pero hiya mo na. But like, at least nakikinig sila sa atin. Right, okay, mga kapusit, mga kaibigan, magpatuloy po tayo kasi pupunta tayo sa Stockholm in Sweden. Yung mga kaibigan natin na sila Lisa Lando at saka si Norma. They're requesting a song. Ito yung ano, itong song na ano na, ito si ano si bagong ano natin, yung isang ating mga newly kaplag, bagong kaplag natin artist na taga Bicol. Bicolano yung ano niya, mga kantay niya. Kaya yung mga Bicolano at Bicolano dyan, Rodolph, ano pala, si Rodolph Manolis. Ang gusto ko yung kanta niya, yung Sayaw ni Nin Pantumina. Napakinggan natin itong kanta na ito na kay Rodolph Manolis. Isa sa ano natin siya, feature natin siya ngayon. Kasi I do like his song, yung kasi yung mga inaano niya yung kantang sa Bicol, kung ano yung mga kasi nakakaintindi ako kasi galing akong taga Leyte, ako taga Ormoc, pero parang mayroong waray, parang mayroong ano, Cebuano din siya. So yeah, alright, this coming up, si Rodolph Manolis, a Bicolano who's going to sing us a song, yung kanyang Sayaw nin Pantumina. Right. Meron ano to eh. So you've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.5.

0: Sasaga.
1: Yes, and that's Rodolph Manolis Sayon in Pantomima. That's yung my cha-cha-cha daw. Sa, ano? Kaya, naiintindihan ko yan eh. Right, okay. You've been listening with Cora sa inyong sa ating palatuntunang The Filipino Show dito sa himpila natin ng Phoenix FM 106.7 sa inyong mga radio dial, ang boses ng ating mga kanayon. Magpatuloy tayo mga kapuso at mga kaibigan kasi pupunta tayo sa Stockholm in Sweden na si Liza yung sayo na pantomima pala hinihiling ng mga taga Stockholm in Sweden na sila Liza, Lando at Norman. Ngayon is pupunta tayo sa Bonn in Germany kasi hinihiling ni Daisy, Alice and Paula. Para rin kay Dennis, Tony, and Edgar. Si Jamie Rivera. Hey, it's me. Gusto ko yung kanta na yan para sa inyo. Hey, it's me. It's Cora here, mga kapuso at mga kaibigan. Jamie Rivera's Hey, It's Me. Kaya, you've been listening with Cora. Mga kapuso at mga kaibigan.
2: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Yes, Bikahi Birahi Kagdahil. From RG Music, mga kapusit, mga kaibigan. Inihiling ng ating mga kaibigan sa Catalonia in Spain. Kasi mga waray nun at sa Latino sinan mga kaibigan natin nasa Spain. Alright, kaya galing tayo sa ano sa Bicol ngayon nagpunta tayong waray. Ngayon balik tayo sa Tagalog na naman ang version itong bakit ano ba yung sinabi? Aha. Remember me, sa by Rins Verano. Inihiling na ating mga kaibigan, taga Sri Lankan friends natin, ng mga Pilipino, ng mga OFW nasa Sri Lanka, na sila Larry, Tony, Mabel, Kiko, Annabelle, Antonia. Remember me by Rins Verano. Kaya mga kapusit, mga kaibigan, ito ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Cora Fuentes Manic sa The Filipino Show. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Yes, and that's Rince Verano, Remember Me. Inihiling natin mga kaibigan sa Sri Lanka. Ngayon, umiikot tayo sa saan tayo. Napunta tayong Las Vegas, sa Nevada, nagpunta tayong Stockholm, sa Bonn, Germany, Catalonia, and then sa Sri Lanka, balik ulit tayo doon sa LA, LA, California, sa La Viejo naman tayo pupunta, mga kapusit, mga kaibigan. Kasi, inihiling nila yung kantang, ano ba yung kanta na hinihiling nila? Ano ba yun? Aha! Hanggang kailan ba yun? Ah, hindi. Ano? Si Glock 9 pala yung hinihiling nila. Hari ng Tundo. Yung mga kaibigan natin sa LA, La Vieja, California, na sila Mike, Otoy, and Victor. Hari ng Tundo by Glock 9. Here it is coming up. Hari ng Tundo. You've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Yes, that's Glock 9. Hari ng Tundo, hinihiling ang ating mga kaibigan yan sa LA, California and La Viejo. Ngayon, pupunta naman tayo sa Arlita, sa LA, Los Angeles, Arlita. Kasi hinihiling din nila yung, mayroon silang hinihiling na, ano, na alalay ng hari. Yung alalay ng hari ng mga kaibigan natin na sa LA, Arlita, na sila Adele, Ronnie and Ding. Mga alalay ng hari daw sila. From Glock 9, once again, mga kapusot, mga kaibigan at mga kanayon, ang oras natin is 52 minutes past 6. Ang temperatura ulit natin dito sa pinakamamahal natin na City of Greater Bendigo sits on 6.9 degrees. Napakalamig po. Kaya here it is again, Glock 9, alalay ng hari. Here it is coming up.

Yes, and that's Glock 9, hari, alalay ng hari. Ako ang tagahanga mo at ako yung bibitawan mo ang lahat na ako nang magdadala ng mga gamit mo kasi ako yung alalay. Alalay ako ng, I'm the servant, public servant ako, alalay ako sa inyo. Kaya I would like to say hello to Griseline Fuentes nanonood sa atin. Asan ka ngayon nanonood, Griseline? Of course, si Virgie Hook yung nanonood natin sa Ballarat. We're looking forward, Virgie, sa gala dinner ng Ballarat sa Fabi. Kaya pupunta kami dyan. Shout out, Mamita. Ang ganda mo palagi. Talaga naman itong aking mga opo. Anak ko, talaga naman. Anak ko, salamat, salamat, salamat. Kasi ano lang yun eh, mga jeans natin. Kaya ang gaganda nyo. Kaya nagmana kayo sa akin. Alright, mga kapuso at mga kaibigan, mga kanay. Magpatuloy po tayo. Ang oras natin is 57 minutes past 6. At ang temperatura ulit natin dito sa pinakamamahal natin na city of Greater Bendigo sits on 7 degrees. Napakalamig talaga sa labas. Pero okay lang kayo dito sa studio kasi may heater kami. Kaya, right, mga kapuso at mga kaibigan. Asan ka ngayon, Griseline? Nasa ano ka? Nasa alang-alang ka pa? Nasa alang-alang ka ngayon? Right, okay. So, kumusta na lang sa inyo, ha? Shout out sa lahat ng mga fantasies dyan sa alang-alang. Yung aking mga pamangkin at mga apo. Dami ko ng apo dyan. Ito si Griseline, is apo ko na yan. Right, okay. So, Virgie Hawking from Ballarat. Kaya marami kami, Day. Kaya, siguro, kasi nag-back out yung dalawa, pero okay lang. I would like also to say hello to Maria Theresa Grida, Kirthi Colasecara, and Irene Blackwell, at saka yung mga kaibigan natin sa Las Vegas in Nevada, Stockholm in Sweden, sa Germany, in, sa Bonn in Germany, Catalonia in Spain, Sri Lanka, at saka LA, California, La Viejo. Tapos nagpunta rin tayo sa LA, Arlita. Ngayon is pupunta tayo sa Utah in Salt Lake City. Yung mga kaibigan natin dyan sa Utah na sila Isabel, Sol, and Isaac. They're requesting a song ni ng boyfriend, Dahil Mahal Kita. Mahal ko kayo, kayo mga kapuso at mga kaibigan. Ito ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Cora Fuentes Manic. Nagpupugay sa inyo ng isang napakamagandang gabi. Mahal ko kayo. Kaya ito ang tugtugin ng The Boyfriend, Dahil Mahal Kita. Here it is. And you've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: The boyfriend, dahil mahal kita para sa inyo lahat yan mga kapuso at mga kaibigan, dahil mahal ko kayo. Ang oras natin is 2 minutes past 7. Tsaka ngayon is nagpunta tayo sa iba't ibang sulok ng daigdig. Nandito, bahanuhin ko rin yung babatiin ko yung aking apo na si Gresalyn Fuentes na nanood sa atin ngayon. Si Virgie Hawking, kaibigan ko na taga Ballarat, si Maria Theresa Grida, si Dr. Kathy Colasicara, Erin Blackwell, at saka yung mga kaibigan natin sa Las Vegas in Nevada, Stockholm in Sweden, Bonn in Germany, Catalonia in Spain, Sri Lanka, LA, California, La Vieja and LA, Arlita, at saka nagpunta rin tayo sa Utah and Salt Lake City. Ngayon is pupunta tayo sa Reno in Nevada kasi yung mga kaibigan natin sa Reno in Nevada na sila Nora, Salud, and Atoy requesting Waray Waray Cha-Cha-Cha. Kaya here it is coming up is Waray Waray Cha-Cha-Cha para sa mga taga-Waray noon at saka Leyte and Summer. Sa mga maraming nanonood sa atin ng mga Waray noon ngayon, mga kapuso at mga kaibigan, hindi lang dito sa ating sa Australia, marami din tayo sa ibang sulok ng daigdig. Para sa inyo ito, Waray Waray Cha-Cha-Cha. Here it is coming up and you've been listening.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7.

0: Inayo na daw ako ni Grizzly ng cha-cha pag nasa Ormuc ako. Pwede ka naman mag-dumayo dito eh. Right, okay? Pag uwi ko sa Pilipinas, mag-cha-cha-cha tayo. Ang mga ano, mga kawarainer tsang mga Latinos, mahilig yun sa cha-cha-cha. Diba, mga kapuso? Kaya ayun, hinihiling na ating mga kaibigan yan sa Reno in Nevada. Ang susunod natin ngayon is ano, maraming humihiling ng cha-cha-cha sa atin dito kasi malamig ang panahon, di ba? Napakatugnaw gayon, kinanglan magpainit kita kay adi ang mga ano, magdarayo ng mga mag-cha-cha-cha. Right, magkuratsa pangani. Right, okay, mga kapuso at mga kaibigan, ito ngayon ang ating kaibigan natin na taga Houston, Texas, na yung mga kaibigan ko na sila Dr. Tony, Dr. Mario, Dr. Arthur, Dr. Steven, Dr. Telmo, and Dr. Kevin. Hiniling nila yung kanta ng kanilang piborito na walang iba kundi si Rico J. Puno, Hiram ng Buhay. Alright, this is coming up, yung mga kaibigan natin dyan. Kaya ito, para nagtatampo na to sa akin eh, kasi palagi ko silang, kasi ba naman pag nag-request, is huling-huli na, wala na akong time. Kaya, here it is coming up, Rico J. Puno, and you've been listening with
1: Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yes, and that's Ricky J. Two songs in a row. Wala nang iibigin pa din before. It's Hiram ng Buhay. Niling lang ating mga kaibigan yan sa Houston, Texas. Yung mga kapuso, mga kaibigan, mga kapuso, mga kamamilya. Sabi ni Jocelyn, hello mamita, ingat po kayo dyan. Palagi okay lang po kami dito, mamita. Alright, okay. So, babatiin ko ulit si Dil Ella, si Jocelyn, si Griselyn, si Bridgie, Maria Teresa, Kathy and Irene, at saka yung mga kaibigan natin sa iba't ibang sulok ng daigdig. Nagpunta tayo sa Las Vegas, Nevada, sa Stockholm in Sweden, Bonn in Germany, Catalonia in Spain, Sri Lanka, Los Angeles, California in La Viejo, Los Angeles in Arleta, sa Utah and Salt Lake City, sa Reno and Nevada, and Houston, Texas. Ngayon, is pupunta tayo sa Toronto in Canada kasi yung mga kaibigan natin sa Toronto na sila Eileen, Amy, and Glinda, ang hinihiling nila yung kanta ni Shaira, Manok Akaber, para daw yan kay Tonet, Ida, Julia, Amor. Alright, this yung mga kaber daw na ano, katulad ko. Kaya here it is, Manok Akaber na ni Shaira. Kung you've been listening with Cora.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial.

Yes, I'll always be here, mga kapuso't mga kaibigan at mga kanayon at mga kapamilya. That's a ring requested to us by a friend from the mom in Kingdom of Saudi Arabia. And you've been listening with Cora sa ating palatuntunang The Filipino Show here sa 106.7 sa inyong mga radio dial, ang boses ng ating mga kanayon, Phoenix FM. We are actually located in 128 Reservoir Road in Kennington, Victoria, Australia. Right? Ang oras natin is 38 minutes past 7 at tumaas ang ating temperatura, mga kaibigan. 8.1 degrees na dito sa ating Phoenix FM Digital Weather Station. Kaya patuloy po tayo kasi pupunta tayo sa Oman in Sultan Cubos kasi yung mga kaibigan natin sa Oman na sila Sandy, Baby, Cecil, Myrna, and Sophie is nilingi nila yung kanta ni Kumaring Dulce, yung diva natin, yung hindi na daw si para daw yan kay kay Cirilo. Kay Cirilo hindi na daw nadala, sabi ni Sandy. Kaya hindi na nadala. Pero para rin sa mga hindi na nadala, di na ako nadala. Aha. Tapos, it's two songs in a row. Yung di na ako nadala, then followed by kung kaya mo. Kung kaya ko, kaya mo rin. Here it is. Pakinggan natin yung aking Kumaring Dulce, yung diva natin ng Pilipinang diva na si Kumaring Dulce. Two songs in a row. Di na ako. Kung kaya mo, di na ako nadala din after that. Kung kaya mo, kaya ko rin. Here it is coming up. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

kung kaya ko, kaya mo rin mga kapusit, mga kaibigan. Si Maring Dulce, 2 songs in a row, di na ako nadala. At kung kaya ko, kaya mo rin. Pinahiling ng ating mga kaibigan yan sa Oman in, sa Oman in Sultan Cubos. Kaya ang oras natin is 49 minutes past 7, mga 11 minutes na lang tayo, after the Filipino show, the Dickie Dial by Errol Hayden from 8 to 10, then after that, followed by the Folk Show, followed by Off the Record, a CRN programs from 10 to 12 midnight. Yan ang ating mga program ngayong gabi, ngayong pag alas 12. Kaya mga kapuso at mga kaibigan, ito ang inyong lingkod, walang iba kundi si Cora Fuentes Manic. Ngayon is pupunta tayo sa Kuwait kasi yung mga kaibigan natin sa Kuwait na sila Lito Arnold, Tommy and Arnel, they're requesting a song from Bamboo. Yung hiniling nila is Alleluia. Alleluia nga naman mga kapuso at mga kaibigan, ito si Bamboo. Alleluia, and you've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Hallelujah! Here, papaalam na po ako mga kapuso at mga kaibigan. It's 55 minutes past 7 na. Kaya mga kaibigan, mga kapuso at mga kanayon, is magpaalam na po ako. At saka ingat kayo, palagi magkita-kita ulit tayo sa Wednesday, mga kapuso. Kasi nandito kami ni Dr. Kirthy. Magpasalamat ako sa mga kaibigan natin na nanonood, sila Irene, Kirthy, Maria Teresa, Virgie, Griselyn, Del Eva, Jocelyn, at saka yung mga kaibigan natin sa Las Vegas and Nevada, na si sa Stockholm in Sweden, sa Bonn in Germany, Catalonia, Spain, Sri Lanka, LA, California in La Viejo, and LA in Arleta. Nagpunta rin tayo sa Hong Kong, sa Utah, sa Salt Lake City, sa Reno in Nevada, Toronto in Canada, Jeddah in Kingdom of Saudi Arabia, Dammam at saka Oman and Kuwait. Tapos ngayon is pupunta tayo sa Vancouver kaya magpasalamat ako sa inyo lahat mga kapuso at mga kaibigan sa inyong walang sawang pagtangki.